0: siya ako.
1: Ito mo, alin, ano mo si... Klasiko, hindi ko Valentin kami noon.
0: Si Monty Blanca Padune.
2: 88.9